kim pa ki eti ka bhutana angi layo nalanto palayo netai no panala mai no depti ga ja ki toyen ja toyen paya atenan tama takut ketiyo takut siyo kelate bulu tasu napana tabak kentak etak

payaw ng pao. Ang piko na dok ta in pin at dok kaliyok loong kalane ko pa na tayo na pa. Tawa dengan nagkalonan kado abana kunwa. Nalani ke layo to panatai napadela mai no deptiga nangan namai sawang.